le uvele kuthiwe nje akavukanga lapha na ke ekulaleni kwabeseke kumanela ke ngale yondlela leyo dudu yemndenini wakhe lapha na ke yena ke undoni nakubona bonke nje uzakwethula ngaphakathi ngeke asebenza ke nayo ke lentokazi lapha na ke kuyisivubela isizo sizwe from Monday to Friday besenza lelo hlelo lolo 9 to 12 ngeke ngabo umdidiyeli wohlelo lakhe lapha na ke umntaka hade bendlela enhle emkhaya uhambe kahle indlela yethu ke sonke leyo kunjalo nje mthandike wenanda 88.4 FM semanzina kanjalo ngiyezo nomfoka mhlongo uthiliyani izulu ngaphandle niphephe bafuthu nibheke nje kule mvula ke enayo ungakhohlwa njalo lwesithathu zithethele ezibulalane emfoka ngwenyanga le kwelesithathu ihora lapho na ke ikhona futhi ke nentambo ke kazwe lonke ya madelaphtho ngazovusa abantu angitshele nje ukuthi avusa lapha na ke obana bavusa ngayiphi ingoma seyivele iposter ikhona lapha la kuyena ke u Facebook ya sikhuluma indaba lapha na ke ka Fidel Adams ahlahle u Fidel Adams lona umuntu onamanga kahle kahle u Adams ukuthina ukuphola kwakho ngesenzo sakhe u Adams njenganoba kade kufuneka afike kumadla nga commission wathi akawabonanga ama email kuthini ukuphola kwakho ke ngokuthi uye wazama ukubalekela yona imadla nga commission lapha na ke u Fidel Adams 0687649 69 unhlanhla ngwenya ku Facebook unhlanhla ngwenya lapha na ke 596 kuyena bilu u TikTok @ngwenya_welcome_x.com

0: 88.4 FM. Untlala kwenya nesiqi saseAfrika.
1: Yawu yathi.
2: Yawu. Yawu yathi. Yawu.
1: Yawu. Yawu yathi.
2: Yawu. Yawu yathi. Yawu.
1: Athi hayashina. Iyashina kuphi?
2: Hayashina. Hayashina kuphi? Hayashina.
0: Siqi saseAfrika.
3: Umjabulisi lo ulalele isiqhi sase-Afrika nonhlanhla umfoka ngwenya.

0: 88.4 FM. Number 2.
1: Hayi umsakazi ngiyayithanda le. Yabona le mama ngitshena nje uthi icula ubani ngivele ngiyidownload nje khona manje ngivule kahle nje emakhaya sengiyi off. Yabona ngoma ukudlala ingoma ezosandameza. Ngiqhamuke neyami njengangazi izindawo. Awungitshele.

asuka ubhayizane kusho lapha na ke umgojeli umfoka mncube ngalesi khathi kungiyena u 29 minutes after ihora lapha na ke lesithathu asuka uyo leyondaba amathe labuthongo ngala amathopties ngala ya hey football kithi ngithemba ukuthi ke nithokozele zonke lezo ngoma lezo withabani mfoka Dube lapho ku TikTok ngithemba ukuthi uyajabula nganya kwethu umthokozele umgojeli nakathi ke ubhayizane ubani lo uthi nje ngicela ukuthatha nampa ubiza uBernard Mthiyane lapha na ke esula abasha ke kwamashu aphinda bize lapha na ke uKing welile lapha na ke isiqhaka eDunlop uPhilane Mthiyane ngengoma kamgojeli ngithemba ukuthi uyithokozele lapha na ke uBhayizane nabo uthe wababiza ngithembe bayithokozele otherwise enye uthe wayizwa ingoma ingoma ke kamahostela necelwe lapha na ke umfoka Bhuleni lapha na ke naye ethi lapha na ke umahostela yimi umaqondana ukhona okamaphanga uyulukazi nonalithi bakhona kulezo ngoma lezo noma kuleyo ngoma leyo oveza uthando ekasandile umfoka Mbongwa sebe

sanikhohliwe ngiyona insango kusho lapha na ke uma fika izolo phezulu emnambithi bathi kuse 150 abazi kangcono otherwise before lapha na ke uma fika izolo ngene lapha na ke ithole lendidane lapha na ke emalithi ke angwafuni amashande featuring usnail lapha na ke wakantuli ngethengele toys baba ngoba wafuni amashande 20 minutes 2 Hey, hora la pona ke lesine 20 minutes to shayile time. Tengi toys baba. Kuze ngizosala ngidlale ngalo. Yena bakithi. Hey! Ndiyaqalela mntwa kuthi, ntoza kuthi. Bakhuluma abantu la ngaphandle. Mafika izolo ukhiphile umfana omncane amanyala esihloko sealbum ephethe ingoma ezuthwalofu ithole le ndidane ukhiphile umfana intombi zamalunda zintombi zamalunda esihloko sayo ke ingoma ke shawa lapha noma ialbum yakhe umfana 13 ingoma kuyithole le ndidane 12 ingoma kumafika izolo isiko njenganamanje zintanganya mntane ekhehla 1 ngala kuphinde kube ke u1 ngala asikho

0: ukuthi ubani ovote kuqala.
1: Ah umsakazi wami. Hayi. Mushayiba lo ngakwazi dafu. Hayi ngihamba nethole lengeda. Ndoda nengeda hayi thatha thatha ndoda nengeda ngehlela. Ubala lokho.
0: Adubala lokho kuyehlela thatha ngane yendidane emsakazi ngihamba nomafika izolo ngiyibekela indlebe la eDurban North kusho lapha na ke ubanoya igcokama lasemadungeni kusho ukuthi ke u11 loyo engizwa uthina umfoka bhuleni
2: Mkimande udedele zibulalana inkunzi ithola lendidane yamuzwa namafika izolo kodwa ke ithola lendidane ehamba nalo danko
0: Shoot the 2-1 score njenga namanje wena uthi lapho ngasekhaya.

qhathanisini intombi zamalunda asho njalo lapho na ke ithole lendidane ngalesikhathi kungiyena usikisi minutes 2 isikhathi sokuthi ngihambe 6 minutes 2 lapho na ke u 4 o'clock ya hey ngicishe ngangafunda lapho uqhawe ubani lo okay right angiqale ngofikana umfoka mhlongo why to go ngempela ubaba maqonqela uthini umuntu omdala lithini ikhehla ngizoqala umuntu omdala uthini nange ngena neyicapha sekwenzekeni na uthi uyamuzwa usicebu igagi igagu lapha na ke umphefumulo wakhe ulale ngokuthula ngimenye noma ngimuzwe ngomeni lapha na ke yethole

wayibone kumuntu uyangizwa uma uyibone kumuntu wathi uzoyibuyisa uma ngabe phela inyanga le mali lo muntu uzange ayisebenzise kodwa ngibona lo muntu ehamba nayo eya kwindawo yakwaNongoma uma efika kwaNongoma ngibona ethatha umuthi kusetshenzwa le mali uma ngabe isetshenzwa le mali kwathiwa azayigcina angayisebenzisi ayibuyise kuwe.

ikwafika ukuphila. Sibonge kakhulu ukuthi uJehova asinikeze lolu suku lwanamhlanje. Lu usuku olusha. Sekunezinto ke esesizibonile kulo ezithembisayo impilo. Okuyiqiniso futhi ukuthi bakhona abanye ababone kunezinto ezibaphoxile lolu suku. Kodwa kufuna ukuthi kuwe umlaleli wami usuku nosuku lusuke lune energy lunamandla alo elisuke lihamba nawo. Uma lolu suku lwanamhlanje lukuphazamisile, olwakusasa luzokuvuma. Ngifuna namhlanje ukukhuluma nomlaleli othi umprofeti sengezile ngalenza ilada, ngasebenzisa izinto eziningi, ngathandaza ngaya enkonzweni. Kodwa umprofeti kunenkinga engizibona ngibhekene nayo. Inkinga engizibona ngibhekene nayo, ngibhekene nenkinga yokuthi imlayezo angiyitholi ngisho emaphusheni. Kumnyama emaphusheni akucaci lutho. Kona lokho umprofeti ngibona kuvuka izitha. Kona lokho ngibona kudlondlobala izikweletu. Abantwana bami abasebenzi abatholi abalingani abazimisele ngabo. Ababafana abangiletheli omakoti. Angazi ukuthi konakelephi kuleli khaya. Yabona umlaleli wami, njengoba usufike kuleso sigaba sempilo, kusho ukuthi lolu daba engiluthunyiwe namhlanje uzoba nenhlanhla wena ukuthi ulalele kahle. Ngoba kukhona ezinye izinto ongakwazi ukuyilalela ngoba usuke usenamathemba athile empilweni. Bese ezinye izinto hayi uvela uyizibe nje noma uzizwa, kodwa uyithatha njengezinto ukuthi hayi akuyona into engayilalela le. Ngoba uyahlupha umuntu osuke senamathemba, kufana nasebudlelwaneni nithandana nje. Uma uthandana nomuntu onamathemba okuthi basekhona bangamthatha abangcono kunawe, uyingozi lo muntu. Ngoba yonke imizamo wena ongayizama ukumkhombisa ukuzimisela kwakhe ebudlelwaneni benu ngeke akwazi ukuyibona. Ngoba usithwe ilesi sambulela sokuthi bakhona bangenza kangcono kunawe. Ingakho ke ngithi uma usudlule kuzo zonke igaba obuze themba zempilo zakuphoxa, sekulu lakho ukuthi ulalele lo myalezo engiwuthunyiwe, ngawuthunyelelwa ukuba ngiwudlulise kuwe. Mlaleli wami, iqiniso lithi la emhlabeni sizele ukuzophumelela, futhi usuku nosuku sithandazela into entsha ezimpilweni zethu. Ngithandazela ukuthola ishethe elisha noma iwardrobe yami igcwele. Ngithandazela ukuthola iskibhe esisha noma iwardrobe yami igcwele. Ngithandazela ukuthola icathulo ezintsha noma icathulo zami zigcwele. Ngithandazela ukuthola imali noma ikhona eku wallet noma ese bank.
ngithanda

ngisebenzela ukuthola imoto noma ngabe kuthi ikhona enginayo kodwa yesibili esibili sengiyitholile ke eyesithathu ibinani ngama magama ngizama ukusho kuwe emlaleli wami ukuthi usuku nosuku kunento esifunayo ngizothi ke kuwena mlaleli wami okuleso sigaba sempilo ngiyacela ke namhlanje ukuthi ukwazi ukuthi ungilalele bese uyakwazi ukuthi usizakale kukhona into mlaleli wami eyiqiniso futhi into efihlakele empilweni okufaneke ukuthi uyazi abantu esiphila nabo base beyasishiya banamandla kakhulu okusenzeleni izinto nasekusikhanyiseleni sikwazi ukubona izinto ezithile ebekade singazazi nginesibonakaliso ke engisinikeziwe ukuthi angisize ngaso abantu bakaNkuluNkulu ababona bebhajiwe empilweni ababona into zabo zithule ethedu ababona izinto zabo zingayiphambili isibonakaliso ke engivuke naso sithi kufanele ngesonto leli nje siyakulona ngikwenzele ilada leli lata leli yilata elipersonal mangithi ilata elipersonal yilata lakho leli lengane yakho noma ngabe zimbili noma ngabe zidlule kweimbili kodwa ilata leli liqondene nomntwana owashona ngifuna umuntu othi nginomntwana washona engakazalwa okubizwa ngokuthi yini imiscarriage noma washona esemdala esekhona esethumeka esephila ngithi kuweke emlaleli wami uJehova ukhulume nami neidalwa bathi ukuze into zakho wena zilunge kufaneke lo mntwana wakho ngimenzele ilada bese ngiyakuthuma ngikuthume ukuthi uyokwenza okuthile oqondene nalomntwana lalelake nansi into ozongenzela yona uzongitholela isibani esimhlophe usithole ngolosine bese leso sibani ukhuluma nje kuso ungasilayithile umbize umntwana wakho noma abantwana bakho bese uthi kubona bantwana bami ngiyacela ningixolele noma umntwana wami ngiyacela ungixolele hayi ukuthi bengulahlile kodwa ulwazi bekade ngenalo ngaya kumthandazi wayo ngigeza wayo kulungisa kodwa bekade ngingayazi imfihlakalo ethi njengoba umntwana wami ukuze into zami zivuleke futhi ukuze into zami zingezokuphazamiseka kufaneke ngikuthathise kumntwana ophilayo ngoba wena usunamandla adlula laba baphilayo ngoba ususezweni lemimoya usezweni elingabonwa ngamehlo asemhlabeni wena okwazi ukubona ukuthi imali anginayo futhi wena okwazi ukubona ukuthi njoba ngivuka ngiyalapha engiyakhona ngizobuya ngijabulile noma ngizobuya ngidumele wena okwazi ukubona ukuthi lokhu budlelwane engingena kubona bubudlelwane beqiniso noma bubudlelwane benkohliso wena okwazi ukubona ukuthi lo muntu oboleka imali kimi njoba ngimnika uzoyibuyisa yini noma usefuna ukuthi aede ke kwezinye zezitha enginazo angithi lo mntwana wakho noma ngabe kuthiwa wazalwa noma ngabe

kuthiwa akazalwanga kodwa nje mawahlala esibelethweni sakho wena njengendoda ma ukuthi kukhona inzalo yakhe ephume kuwe yayongena kowesifazane ifuna ukusho ukuthi lo mntwana unamandla okugwilisa wena nomama wakhe futhi unamandla okuhluphekisa aphinda ahluphekise nomama wakhe labantwana babizwa ngamanono babiza ngeidalwa ezintshe idalwa ezihlambulukile labantwana basondele kakhulu enhlizweni kaJehova basondele kakhulu labantwana eidalweni esithi masiyiphahla sithi bogogo nomkhulu kodwa labantwana amandla banawo banamandla ahlula ukwenza angithi phela abantwana laba abahamba emhlabeni bese ne-energy besenamandla besazokwenza izinto manje ke bangalithola ithuba lokuthi bazenze noma bazenza kancane basheshe basishiye emhlabeni lapha bakhona ke manje bayimfihlakalo kamdali manje uma wena ufundisiwe ngokuthi uphila kanjani naye kube ngathi uphila nalezi ezinye izingane zakho ilapho ke into zakho engeke zise yibambeke bayoze bakuthuke bayoze bathi uthwele kanti cha bawuthwalanga into nje oyenzile uwenze okuhle ukwenzela umntwana wakho ngifuna ukuthi mina noma ngabe kuthiwa uyakholwa noma ngabe kuthiwa ukholwa usindisiwe noma ngabe kuthiwa usindisiwe ngifuna ukusho ukuthi igazi lakho liyohleze linamathele kuwe ngamanye amagama ngizothi kuwe namhlanje asivule impumelelo yethu asivule imali asivule ubunhlanhla kithi kodwa indlela yokubuvula ukuba silayithele lo mntwana isibani silayithele labantwana isibani senzele labantwana ilada senzele lomntwana ilada nansi into ozongenzela yona lesi sibane simhlophe ke ngithesthenge uzosisebenzisa ngolosine ngolosihlanu nangomgqibelo bese ngesonto lesi sibane uza naso lesi sibane ke ngifuna ukukhombisa imfihlakalo ngifuna ukukhombisa into okube kuthiwa kade wayazi ngabe kude kakhulu ngabe awusekho ngisho lapha elokishini ngabe usuwahlala ko-Durban North usuvele ubiza nje isithuthuthu sigijima sisuka ko-Checkers sizokulethela ukudla endlini ngabe kade impilo yakho yathuthuka ngabe kade impilo yakho yazamazama ngabe kade wawina nemincintiswano lena oyidlala efonini ngabe kade wayiwina nelotho lena oyikhonze kangaka uyayibona lonto ngifuna ukuthi ke kuwena mlaleli wami nansi into ngizokwakhela mina lento angizuba nawo umona sengibenzela abantu abanye abantu bezobefakaza lapha eredweni ucabanga ukuthi wena mhlambe benze lokho okufana nokwakho kanti kuningi ukujula angithi impilo yomuntu siyayicinga amaside onke bese siyayibona ukuthi no masikavele sithintelele ibhathini hayi uyobe sephumelele lo muntu into zakhe ziyobe seziyakhanya ziyobe seziba right kakhulu uyayibona lonto ngifuna ukuthi kuwe ke mlaleli wami ngiyakumema ngesonto woza kulomsebenzi omkhulu wokuvulela abantu ubunhlanhla babo kodwa sibuvula ngokuthi sisondeze abantwana bethu sibasondeze eduze kwethu ukuba babe zingelosi ezinhle esiyokwazi ukucela nakuzo izinto bese izinto ziyakwazi ukuthi zenzeke ngifuna ukuthi manje kuwena ke mlaleli wami kukhona into edinga ukuthi uyazi empilweni yakho khona into edinga ukuthi uyazi empilweni yakho yini leyo nto into ethi umntwana wakho lono washona lo mntwana number 1
wayengakaliqedi ibanga lakhe lokuphila

emhlabeni kwaba nezimo ezithile ezimphazamisile ukuthi agcine angabe umntwana ophilayo. Ngiyafisa ke namhlanje mlaleli wami ukuthi silungise impilo yalabantwana ukuze izinto zethu zizokwazi ukuthi ziye phambili. Into engizokwenzela yona mlaleli wami imfihlakalo lento lena engifuna ukuba ngikwenze imfihlakalo ngoba abaningi ukube kuthiwa bayazi ngabe impilo yabo inhle kakhulu. Mhlambe ake ngibeke kanjena ke lalelakhe mlaleli wami. Kunesizathu njengoba kuvaleka izinto empilweni yakho. Kunesizathu njengoba uphelelwa imali ezandleni. Kunesizathu njengoba abantu baboleka imali kuwena bengakubuyiseli. Kunesizathu ukuthi ebudlelwaneni okubona kube khona lezi inkinga oyibonayo. Kunesizathu inkinga abantu bakithi yabona mlaleli into ekushayayo kokuthi awuyibuki wena into eyenzakala kuwe bese ufuna ukuthi idalwa yini lento iyenzeke. Into oyenzayo vele uphile nento isikhathi eside bese kuba ngikhona nokunye nokunye nokunye kanti ayikho into ngaphansi komthunzi welanga evele iyenzeke. Kuba nesizathu ukwenzeka kwento okusuke kudinga ukuthi uphakamise amehlo ukwazi ukuthi uthole umuntu ozoba neso likamoya bese yakulungisela leyo nto. Mlaleli wami angazi ukuthi ungilalela kuphi nendawo kodwa bengifisa ukuthi noma ngabe kuthiwa ungilalele use Grantville noma ngabe kuthiwa usethethwe usethembeni noma bethu senkobongo noma bethu ungilalela Stenga ngendlovu ungilalela emandeni kwahlomendlini ungilalela eKranskopo endwedwe kwamaphumulo ungilalela othongathi eVerelem ungilalela emhlasini ungilalela eBamshela noma ngabe kuthiwa ungilalela kwandengezi kaSante kaDabeka eClermont entuzuma eRichmond Farm noma ngabe ungilalele kwaMashu ungilalele eMawotana ungilalele eMgababa noma ngabe kuthi ungilalele eMlaze ngonyameni noma ngabe kuthi ungilalele phakathi eCBD emafletini noma ungilalele eBriya noma ungilalele koMantescom noma ngabe kuthiwa ungilalele koGlenwood noma ungilalele emzinto ungilalele eAdams ungilalele ePine Town ungilalele noma ngabe kuthiwa ikuphi la ungilalele khona Nkosi yami ngeke ngineqede abantu bakaJehova eFingham Phoenix ungilalele noma ngabe kuthiwa kukuphi la ungilalele khona enanda kodwa ngifuna ukuthi mina kuwena mlaleli wami lisekhona ithemba lokuthi usengaphumelela wena empilweni yakho. Ngiyakumema ke ngesonto ngiyakumema ngo 9 o'clock asihlangane eThekwini eMantsele number 110 kumngeni road eDurban station. Ngifuna ukukwakhela lento, ngifuna ukukwenzela lento. Mlaleli wami, angilivezi iqiniso ngoba ukungalivezi ngeke kungisize. Ngicela mlaleli wami ukuthi ngikutshene nje iqiniso lempilo nanti. Ngifuna ukukhipha lokulwazi lokuphumelelisa umuntu enginalo. Ngifuna ukulikhipha ngilubeke phezulu kwetafula. Ngoba lezi inkonzo ezifana nalezi uzoyikhalela mlaleli wami uzoyikhalela ngoba umavula kuvali usenesikhathi eside ebasiza abantu

0: Quantum and ndifumene message futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma.
1: Hayibo. Kuthiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma.
0: Isezawuphuma. Ithuba ke ngeligcobo lalapha ekhaya. Bawumavula kuvaliwe. Uyasebenza bantakwethu. Themba yenza insebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo.
1: Konjo baba ukuphi nendawo konje?
0: Cartonville.
1: Egole Cartonville. Siyabonga kakhulu. Mama uphi mama? Oh yeah, mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekushilo.
2: Amen dada, amen. Kunjalo, kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo siyaphumelela. Qho kusisa sihlala siphumane messages emali. Silibele ubonga nempilo. Ubaba wawuke wambona embonweni. Ethengelwe abantu ngumntanakhe ezawubulawa ebengathi into yaserenkini kube serenkini. Beza kuye abo bantu ngogcobola lapha ekhaya bazomxelela izonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo.
1: Iinkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona.
2: Amen dada, zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazawubulawa kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lona utata.
1: Shale nezandla lomndeni. Amen. Singahlala phansi. Sondela baba wami. Ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi?
3: Igama umfaniseni wakamcobothi engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule. Insebenzo ngiye ngayisebenzisa besekukade ngagcina ukuwina. Ngiye ngathi ma ngibalisisa kahle nje ngithi soloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngomsombuluko kuze kuyophela isonto ngiloko ngiwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebe ngiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kule kamprofeti kodwa ngithe sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinamba zami zingiwinele u-26 ebengiwudlalile.
1: Wawena 10,000?
3: 10,000. Kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi kubaba mhlawumbe ngisazobe ngixoxe kahle naye bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngendlela engingabonga ngayo.
1: Wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina 50,000?
3: Kwaku 90,000 baba.
1: Hawu kwaku 90?
3: Kwaku 90 ngikwalungu esasiye emgedeni. Kwaku 90 la, kwaku 90 ngangidlale ngo 10 rand baba.
1: Wadlala ngo 10 rand wawina
3: 90,000. Inamba nje ngafika sicela nje ukusiza emshini ngathi nje ngicela ungidlalele inamba eze quick pick ngamtshela nje kanjalo wangidlalela lo line north ngathi ngiyafika nje u 90,000.
1: Wadlala ngo 10 rand wawina 90,000. Shayelani izandla. Ekuphi okubongayo ngaphansi kwengelosi ka Dr. Ngema uMavula kuvaliwe.
4: Ntombo wanyawo lo okhulumayo ngiyabonga ngaphansi kogcobo likababa uMzinto Ngema elo ngaqala nje ukusebenzisa insebenzo zala ekhaya as from 2019 ave ngiwina ngiyawina namhlanje nje bengena imali yokuza bengifonela i-call center ngasho ngathi hayi ngiyeza ngizoyithola imali ngiyeza sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje u-100 rand ngashaya kabili kathathu ngu-3 rand wavele kwangena u-3,400.
1: Yeah.
4: Namanje njengoba kade sithula ubufakazi lapha athi uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga ngisabonga u-3.5 ngathi ngibuyela emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola u-1.5
1: manje la enkonzweni shale nezandla. Yeah. Mama yini oyibongayo ngaphansi kogcobo lo mprofeti ingelosi isebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe.
5: Amen baba. Ucingeli Mthembu wamaphumulo ekhaya sempisi ngokuhlangihlala uthongazi. Into engiyibongayo ku ingelosi kamprofeti ngathenga isendisoy. Awu trim ngathengela ubaba kwami, ngathengela ingane yami, ngathenga yami. Wokuqala ubaba kwami waboshwa ngo-December walokhe icala lakhe lohlehla. Uthe nje sengimthengele lona waquma kanye wasebenzisa wathe
1: si back to the Sanderson.
5: Yebo. Yeah. Ubaba ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelwa wathi waseliphelile.
1: How?
5: Thank you. Ngizothola lo fakazi ubaba lo ngithi ubaba kezi lokhu ethi hayi ngiyasaba.
1: Ubese mana icala lakhe elanini?
5: beboshwe ngo December.

0: ngohamba watholakala edaki wephethe nesibhamu singekhe emthethweni walokho bemophele ngaphandle beuthisha lokho manje imali yakho lokho part 1.5 njalo nje njalo lokho kwelumeli
1: liphelile manje icala
0: phelile manje kade yile nje ngojuni
1: mishale nezandla umama ngaphansi kwengelosi ka Dr. Ngiyamavula kuvaliwe yini oyibongayo baba wami
2: hawu dlokovu mavula
1: nkosiyami
2: baba ngimthala ngenawe like ngibanjwe izinkinga zomsebenzi
1: yebo nkosiyami
2: kodwa ngogcobo lwa ekhaya ey baba okwami kuyaxoba ngiyayisabela nokuthi ngikhulume kakhulu imanga nemangaliso ekhweni lami befuna ukumbulala kwaphinde futhi kwanokuba izingane yami bafuna ukumbulala kwathiwa khona abafana abangilandela intatata aboye bafana labo bakhuluma bobathathu ukuthi kodwa lo baba sizombulalelana
1: ya
2: ayi asambe sobatshena ukuthi ayi akadubuleki mavula kuvaliwe ngogcobo lakho mkhulu kuningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje
1: mishale nezandlo baba ogcobo lomsebenzele hlala phansi baba sondela babo wami yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo likamavula kuvaliwe
3: umavula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eshowe uma ngifika eshowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela mangishanyela ngaye sengibona inyoni engaka ehamba ebaleni ebusuku
1: hawu wabona inyoni ehamba egcekeni ebusuku
3: yebo baba
1: ya
3: ngaye sengiyayixosha khona ebusuku ngishaya vele ngaphuma kwakuko 10 ngishaya yahamba yaphinde yabuya futhi ngaphinde futhi ngilokho engisebenzisa lezi zinto mangisebenzisa lezi zinto ke ngayithola isifile ngakwamakhelwane
1: hawu
3: ngizotshela yena umama ukuthi naye inyoni esifile ngapha ngezasi kwakwamakhelwane ngaphandle wafika kumama ke cha wayibona ke naye inyoni ngathi naye inyoni ifile le
1: mama yini ongayifakazela
3: ngayise ukuthi ke uqeda kwami ukusebenzisa lezi zinsebenzo kwase ngena u13,000
1: hawu uvela manje 13,000
3: wawuvela kwasaza cabanga ukusebenza ngagcina ngo-2017
1: hawu ngokubanjwa kwalenyoni egcekeni kwase kuvuleka imali engango-13,000 siyabonga kakhulu mama ungafakazi uthini lobu bufakazi ubaba sebethulile
4: ngingasho nje ngithi ena uqinisile ubaba khona bezikhona izinto ebezikhona lapha egcekeni kodwa besingeze singanaka kakhulu kodwa besizwa before ibihamba phekwendlu lenyoni ihambe ifikiwele ngale elukhuzaneni kodwa ngaleli lange efika siyibona ebusuku wathi mangabe sethu uyaphuma angazi nami ukuthi kwakwenze njani wathi uyobheka omunye ubaba ezansi usethi masethi uyaphuma wafica ifile la egateini ngaphandle egateini shuthi the time ayiqosha shuthi yabaleka yafika yafela egateini ngaphandle
1: nani sebenzisa insebenzo enganginikeza zona
4: yebo baba kwangene yena futhi kwasebenzisa yena futhi mina ngangingangenanga kwangene yena
1: siyabonga kakhulu nishayelani izandla nishayele lomndeni sondela baba wami baba yini ongayibonga ngaphansi kogcobo lukamavula kuvaliwe
5: makhubana mbongele ndlo ngisuke mnambithi ngifike la ekhaya ngo-2022 nginenkinga yesikweletu esabantu nje ababe ngifuna kakhulu ngebhamu futhi nje yabo basemathekisini bayabulala vele so kodwa ngafika kuwena baba ngangakuthembi impela ngifuna ukuqamba ngathi mina ngangizofuna ukuthi ngibe nemali kahle kahle ngangazele impilo le wena owafika wathi asiqale silwe nempilo yakho ubone ukuthi ke into zakho zizokuvuleka yini ngithe ukuhamba kwami ke ngakusebenzisa lokho zahlehla izitha zasefika nje zifika befika bangangenza lutho abazange bangenze lutho ekugcineni kwabo basebebuya bathi ungabusayibuyisa imali sengibuyisile u-5,000 bathi ke ungabusayibuyisa imali senzele umsebenzi futhi uqhubeke nomoya umsebenzi saqhubeka nje sazwana.

0: njalo ngiphinde ngabuya nje kuwena into zami futhi zaphinde futhi ke zaphakama ngibonga nje kakhulu ugcobo lwakho ama site ami bengiqasha nje ngathi ngiyaqasha kwathi hayi sebengidayisele indawo ngifuna ukuvula hardware njengamanje
1: ufuna ukuvula hardware
0: ngicela ukuthi iphakame ephezulu egoli ngisanda kulandisekisi
1: hawe goli sanda kulandisekisi
0: last year ngale August ngiswiswe imoto khona imoto engangiyithengile ngathi ngizoyiletha la ekhaya ngebhathi kazange kusenze ukuthi ke ngiyilethe kuzoyibusisa yawa ke kodwa ke sasinda saphila kodwa nje ngiyabona ukuthi izinto ziyaphakama
1: ushale nesandla enkulu uJehova kubosise kusazokuphakama kakhulu mama wami yini ongayibonga ngaphansi kwengelosi kaDr. Ngiyamavula kuvaliwe
2: kunoma wengane lapha ekhaya wayeyobeletha ngolesini wafika esibhedlela wabeletha ingane bathi ivukela isibindi yangancela ingane ngoba ngovale nganginalo angiyanga ngisho koyibheka ingane kuthe mase ngifonelwa le la ekhaya ngitshenwa ngalo hambo lolo siya kulona manje ngabe ngacabanga ukuthi angiyibeke le ndaba ukuthi hayi bo nawe kusekuthiwa ingane ivuvukela isibindi ingane ayisancile
1: oh sibonge simshale nezandla umntwana usephilile mama sekukhanyela konke
2: sekuthi umntwana useyancile
1: Usaphilile umntwana usiyancela.
2: Sengicela ukuthi angabe sayake lapha esibhedlela eShepstone bezohlinzwa khona.
1: Shana izandla umntwana uphilile uyancela. Asimene ngenye.
3: Kunomvulo kaDlamini. Ngithi ake nami ngithula ukufakazi ngomashanela. So ngawufika ngazothenga umashanela and then ngaqala ngasula ngakoroba ngawo phansi e-kitchen. Amakamela phezulu. So kwathi ngomgqibelo ngase ngithi ake ngiye phezulu emakameleni ngangena ekameleni lokuqala ngawuthela phansi ngoba ngiphethe ibhodlela so nguthela kanje bese ngithi ngemopho so uma ngithi ngiyawuthela phansi kuvela ekameleni lelinye ngibona umuntu ehla ngama steps and umuntu ongaka so ngathi ngoba ngikhile nje eminyango ngayibusa ukuthi kwenzakalani ngabuya kazomtshela kubaba wathi ubaba hayi ziyaphuma izinto beziyinkinga kumina so manje ngihleli phansi lapha ngiyasaba ngithi hayi ngilinde ukuthi ngizofakaza mase kuzokhula kanti nako lokho kwenzekile kukhulu phambi kobuso kaNkulunkulu ngiyabonga
4: bazalwane egameni likaJesu bazalwane ongena kule minyango ufana nokwethemba njengentaba sesiyona ngoba bazalwane silanda nje simethembile amen bazalwane Nami ngafika la ekhaya ngithi ngisindisiwe ngihudula. Kodwa uNkulunkulu angenzeli imanga bazalwane kade ngiboshwe ingane ifuna ngiphume emzini kaBaba. Owami umuzwa ukhona inanda kodwa wawa ngesimanga seyimvula. Ngabuya ke ngeze emzini kaBaba kusho ukuthi ngayifica izingane zenza lento yazo yokuphuza nokujuxuza ngafike ngaba inkinga. Bazalwane sesilihambele liqala isikhathi eside lingapheli kusho ukuthi nasenkantolo babe naloko nje ukuthi bazokwenza njani ngaze ngeza la ekhaya bazalwane lifike bazalwane laphela kwathi ingane ayihloniphi umuntu omdala futhi umzukulu akusikhona kubo ngibonga bazalwane ufunga ngiyagomela ngibonga unozimanga ama products ala ekhaya angisizile nje into eningi bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ngokungena kulomnyango ala ekhaya ngithi nje baba ufana nentaba yasesiyoni ekumahubo 125 bathi omathemba umprofeti konke kuyaphumelela
5: amen bazalwane ngifikela kule liyasonto umhlazana ubaba ithatha abantu abawu2 wathi bazoshadiswa lekhaya so phambilini bengiyengize ngizothenga umkhuqululi ngifike ngithenge ngihambe kwathi nje hayi angize enkonzweni ngafika ngaze enkonzweni wathi ubaba khona akubonisiwe ukuthi sonke kufuneka sinikezwe ibhodlela lomuthi lapha sonke ke sathatha ke ababe nemali bakhipha imali mina bengenayo imali ephelele kodwa ngalithola ibhodlela wathi kukhona kubonisiwe ngiyaxolisa ngani yami ngiye ngahlala ngiwumuntu obuye belamahloni kodwa ubufakazi bona bukhona bungishisa uma uthi abangathuli abantu benobufakazi wathi ubaba ubonisiwe okufanele ukuthi wonke umuntu eyithole leliya bhodlela ngakhipha imali encane uyibonile intombazana ngifike ngakhokha namhlanje ayiphelele kodwa ngisezokhokha

0: kulungile baba makuvume wena mayenzeke intando yakho nokubhlungu kulungile nonke ninanda FM staff sonke bakwethu siyakhala phephisani bafowethu phephisani sikanye nani emkhulekweni sikanye nani siyabuza ukuhlungu nibe right bafowethu niyathanda
1: yo eh yabona kaizini kulungile kusenani sizothini hayi sizothini makunje kunjena ke ayikho into esizoyenza uma ngabe sekunje shintsha imuti ke manje hey guys kunzima angifuna ukungasho kunzima amacebo akhulu ngiyakubona lapho uyakhala skills ngiyakubona magwaza SE ngiyakubona mzamo puleni ngiyakubona ngiyanibona guysini yo ngabe kodwa kodwa ke kodwa kuzodlula kulungile kuzodlula asivele nje sithole lapho uxele imncwango ethi umzuzu ngoba imudu sivele nje yanje yabona nje manje yane

0: Yenzeka baba.
1: Niyababona ke labo tishana benu.
0: Hayi yenzeka baba sivala isikole.
1: Hayi ngokuthi nje amanzi awekho.
2: Awekho, awekho ngempela ma, awekho. Hayi ngeke mina ngeke ngize ngisana nasesikoleni. Njalo kancana kancana amanzi ayaphela bakithi.
0: Awumeka, awumeka ake kuphendulene umfana lo abafunda naye. Awukhulume ngani yami?
3: Hayi uqinisile usindi ma. Amanzi mengeke esikoleni. Kuyavalwa esikoleni
0: nabonake
3: kona kuba inkinga futhi amanzi mangeke esikoleni ngabafundi basebenzisa ama toilet phela futhi kakhulukazi nje amantombazane esikoleni iyona asebenzisa ama toilet okuhlanganisa ke namanzi.
2: Thank you nakho
0: kadingizwakala kezwakala mntanami
1: mina ngibuza ukuthi basuke bazingani ukuthi njengoba amanzi engekho nje azobuya ngasikhathi sini noma nini noma ngaluphi ke usuku
2: ngicela ukuphendula banje baba
1: cha ayikho ke nje yona into ke uzoyiphendula ke nje wena Sindi. Ngoba into yabantu abadala le.
2: Ayi
1: ngibuza wena Siboniso. Khuluma.
3: Hayi baba ngicela simnike ithuba uSindi aphendule ngoba uyafisa ukuyiphendula le ndaba.
0: Ake simlalele baba.
1: Oh hayi kulungile ke.
2: Mama. Umisi ufonele kaMasipala weTheku efuna ukuthola ukuthi amanzi ahambe yonke indawo yini noma isikoleni kuphela.
1: Wathola ukuthini?
2: Kutholakala ukuthi inkinga kusikhona ukuthi amanzi ahambe yonke indawo njengokuthi umlazi wonke noma intuzuma yonke kepha ahambe esikoleni kuphela. Lokho kusho ukuthi kukhona othinta imishini noma amapipe amanzi ngendlela engafanelekile baba.
0: Nantsoko indaba. Ngilele lapho ke indaba.
3: Mhlawumbe mangangena lapho ukuphendula lo mbuzo wakho baba. Uyabona ukuphazamiseka kokuba khona kwamanzi. Kuyingozi kakhulu ngoba uma izingane zingena e-toilet kumele zigeze izandla. Siyazi sonke ukuthi ukugeza izandla kubalekile ekakhulu ngoba ke uma ungakwenzi kwanda ke izifo.
1: Okay, okay, imani ake nimeni kancane ke. Khona engiyibuka wena. Sindi.
2: Baba.
1: Akusishiye kancane.
2: Hawu. Ai kulungile ke ngeke sengicela ukugeza vele mina. Kulungile.
0: Okulungile ke sisi, kulungile ngizoza manje kuwena. We baba.
1: Yeah.
0: Niyabona ukuthi khona into eshiwo uSindi. Uma ngithi akayokwenza ukudla, athena usafuna ukuqala ukuyogeza kuqala. Ngiyasola ukuthi usendaweni yakhe. Angathi uyabona? Niyacabanga ukuthi ingane sesikoleni ilanga lonke akho manzi. Ayikwazi nokuthi ihlambulule kahle. Uyayibona le nto baba? Angathi uyabona into engishoyo?
1: Ngikhuluma ngilalela.
0: Ngizoyibenga nje baba ngembaba leyo ukuthi ngempela ngempela le ndaba yokutshontshwa kwengqalasizinda hayi inkinga baba inkinga kakhulukazi mangabe izontshontshwa abantu esibaziyo
1: angiyanizwa qhubeka
0: ayi namse ngicabanga ukuthi nginishiye Sindi asale sesiphuma nawe sesi
1: ya umthetho akufuna ukuthini wena Sibonisa
3: ayi baba bengizocela nje baba sesehlisa umoya imbangela othi ngize la bengifisa ukuxoxa nawe nje eceleni sikhulume sobabili baba. Ey baba indaba isisobala sengizosale sengikhuluma nje.
1: Yeah.
3: Mina baba angisho ukuthi amanzi aphela la ngenxa yokutshontshwa kwengqalazini. Cha anginjalo. Futhi nalokho ke uyakusho yena uMasipala ukuthi it's not only about vandalism. Sometimes isomiso siyayenza lonto. Sometimes inkinga iba semshinini ehambisa amanzi and le mshini simdala.
1: Yes.
3: Kuthatha isikhathi

0: ukuza sikhiphe. Khonimuzo sengawukhohle ngesikhathi esukume ezakini ezongikhulekela. Ngasinda.
1: Last
0: juice within 2 days waphela ukujuza kwebele.
1: Kwakuthiwa linekhensa?
0: Yebo. Ngakusasa ngelwa ningasajuzi ibele. Ngase ngiyamtshela ngathi mina namhlanje ufana ngabe ngi-admitiwe. Ngenze njani? Wathi yena ungaya futhi ungeke. Ngathi mina baba ngizokuya. Nangempela ngiyanga. Namanje ngise-right nje. Angizwa lutho. Ngiyaphila. Li-right ibele lami. Ngiyabonga kakhulu kuba yedwa.
1: Namhlanje uthole isimanga sokubona. Lalalani, kuna mamu kazi kuhusu yendo. Usi mamu hiti.

Yeah, yeah, senkosike kwe Knights of Lent ukuthi nalokho. Nalokho, lokho nje obhekane nakho njengamanje kuzodlula, uzokunqoba, uzothi mose usubheke emumva, uthi inkosi. Uthi inkosi uzobusushwa nawe njengo Mr. Music liya ngomuthi kungumusa. Uthi inkosi ngiyabonga ukuthi hayibo, ngadlula njalo kulesi simo ebengayitshela ukuthi ngizodlula kusona ngaphila ngampela kulesi sifo ebengayitshela ukuthi ngizophila kusona.

uzomela ubulungiswa uzoqondisa icorruption khona izinto ngeke uzenze ispite ukuthi beyingangenisela imali ngoba uyayazi into yona emhlabeni because i-purpose ihlupha ngokuthi bathi abantu bekushayela izandla ibinxemfayo nangaphakathi ubu guilty ngaphakathi ubu empty ngaphakathi i-purpose mokuyona

sibheke isuti egqoko ubaba sibheke igown kamagodi ukuthi abantu ababona kanti lento belingayenza ungekho bantu uwela lo

kuwe mlaleli wami usuku nosuku lusuke lune energy lunamandla alo elisuke lihamba nawo uma lo lusuku lwanamhlanje lokuphazamisile olwakusasa luzokuvuma ngifuna namhlanje ukukhuluma nomlaleli othi umprofeti sengezile ngalenza ilada ngasebenzisa izinto eziningi ngathandaza ngaya enkonzweni kodwa umprofeti kunenkinga engizibona ngibhekene nayo inkinga engizibona ngibhekene nayo ngibhekene nenkinga yokuthi imlayezo angiyitholi ngisho emaphusheni kumnyama emaphusheni akucaci lutho kona lokho umprofeti ngibona kuvuka izitha kona lokho ngibona kudlondlobala izikweletu abantwana bami abasebenzi abatholi abalingani abazimisele ngabo ababafana abangiletheli omakoti angazi ukuthi konakele phi kuleli khaya yabona umlaleli wami njengoba usufike kuleso sigaba sempilo kusho ukuthi lo daba engiluthunyiwe namhlanje uzoba nenhlanhla wena ukuthi ulalele kahle ngoba kukhona ezinye izinto ongakwazi ukuyilalela ngoba usuke usenamathemba athile empilweni bese ezinye izinto hayi uvela uyizibe nje noma uzizwa kodwa uyithatha njengezinto uthi hayi akuyona into engayilalela le ngoba uyahlupha umuntu osuke senamathemba kufana nasebudlelwaneni nithandana nje mawunamekhona bangamthatha

ulwazi bekade ngenalo. Ngaya kumthandazi wayongigeza wayokulungisa. Kodwa bekade ngingayazi imfihlakalo ethi njengoba umntwana wami ukuze into zami zivuleke futhi ukuze into zami zingezokuphazamiseka kufaneke ngikuthathise kumntwana ophilayo ngoba wena usunamandla adlula laba baphilayo ngoba ususezweni lemimoya usezweni elingabonwa ngamehlo asemhlabeni wena okwazi ukubona ukuthi imali anginayo futhi wena okwazi ukubona ukuthi njoba ngivuka ngiyalapha ngiyakhona ngizobuya ngijabulile noma ngizobuya ngidumele wena okwazi ukubona ukuthi lokhu budlelwane engingena kubona bubudlelwane beqiniso noma bubudlelwane benkohliso wena okwazi ukubona ukuthi lo muntu oboleka imali kimi njoba ngimnika uzoyibuyisa yini noma usefuna ukuthi aede ke kwezinye zezitha enginazo angithi lo mntwana wakho noma ngabe kuthiwa wazalwa noma ngabe kuthiwa akazalwanga kodwa nje mawahlala esibelethweni sakho wena njengendoda ma ukuthi kukhona inzalo yakhe ephume kuwe yayongena kowesifazane ifuna ukusho ukuthi lo mntwana unamandla okugwilisa wena nomama wakhe futhi unamandla okuhluphekisa aphinda ahluphekise nomama wakhe labantwana babizwa ngamanono babiza ngeidalwa ezintshe idalwa ezihlambulukile labantwana basondele kakhulu enhlizweni kaJehova basondele kakhulu labantwana eidalweni esithi masiyiphahla sithi bogogo nomkhulu kodwa labantwana amandla abanawo banamandla ahlula ukwenza angithi phela abantwana laba abahamba emhlabeni bese ne-energy bese namandla besazokwenza izinto manje ke bangalithola ithuba lokuthi bazenze noma bazenza kancane basheshe basishiye emhlabeni lapha bakhona ke manje bayimfihlakalo kamdali manje uma wena ufundisiwe ngokuthi uphila kanjani naye kube ngathi uphila nalezi ezinye izingane zakho ilapho ke into zakho eyingeke zise yibambeke bayoze bakuthuke bayoze bathu twele kanti cha ba uthwalanga into nje oyenzile wenze okuhle ukwenzela umntwana wakho ngifuna ukuthi mina noma ngabe kuthiwa uyakholwa noma bethiwa ukholwa usindisiwe noma ngabe kuthiwa usindisiwe ngifuna ukusho ukuthi igazi lakho liyohleze linamathele kuwe ngamanye amagama ngizothi kuwe namhlanje asivule impumelelo yethu asivule imali asivule ubunhlanhla kithi kodwa indlela yokubuvula ukuba silayithele lo mntwana isibani silayithele labantwana isibani senzele labantwana ilada senzele lo mntwana ilada nansi into ozongenzela yona lesi sibani simhlophe ke ngithesthenge uzosisebenzisa ngolosine ngolosihlanu nangomgqibelo bese ngesonto lesi sibani uza naso lesi sibani ke ngifuna ukukhombisa imfihlakalo ngifuna ukukhombisa into okube kuthiwa kade wayazi ngabe kude kakhulu ngabe awusekho ngisho lapha elokishini ngabe usuwahlala ko-Durban North usuvele ubiza nje isithuthuthu sigijima sisuka ko-Checkers sizokulethela ukudla endlini ngabe kade impilo yakho yathuthuka ngabe kade impilo yakho yazamazama ngabe kade wawina nemincintiswano lena oyidlala efonini ngabe kade wayiwina nelotho lena oyikhonze kangaka uyayibona loo nto ngifuna ukuthi ke kuwena mlaleli wami nansi into ngizokwakhela mina lento angizuba nawo umona sengibenzela abantu abanye abantu bezobefakaza lapha eredweni ucabanga ukuthi wena mhlawumbe benze lokho okufana nokwakho kanti kuningi ukujula angithi impilo yomuntu siyayi

0: 2 rand.
1: Ushayele nezandla udlale ngo udlale ngo 2 rand.
0: Yebo baba kunjalo.
1: U 2 rand wakunikeza 6000.
0: Yebo baba kunjalo.
1: Ongathini komunye umuntu ukumkhuthaza ekukholelweni ogcobeni lomprophet.
0: Ngingathi nje akakholwe ukuthi ugcobo lwala ekhaya luyasebenza. Futhi aqikelele ukwenza izinsebenzo zonke ayilandele azenza ayiqede ngoba ngikhumbula kahle ubaba wathi uma siqeda lensebenzo soyibona imhlolo uNkulunkulu ayosenzela yona.
1: Ubukhona ngesonto kwinkonzo yesonto?
0: Bengingekho bengisebenza baba.
1: Shale nesandla siyabonga. Baba wami ngicela usondela ngapha baba wami. Yeah baba wami yini oyibongayo ngaphansi kwengelosi kadokotela uNgema uMavula kuvaliwe.
2: Mamibonge dokotela. As ukushuka 2017 ndizamazama nemali zami ukuthi masiphume zingaphume. Umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona eTVini waye wafonela apha. Thenga lelanga efonele apha kwabe kungena i-message from kulandawo apho ndandihleme khona imali zami uba mandisubmithe izinto zami yatsho yaphuma imali ngokukhawuleza. Ndaye ndafika apha wandixelela wena ukuthi akusho kuphela kwayo la mali isekhona elandelayo ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezi-2 ezidlulileyo yile nto ndizathenga iteksi.
1: Wathenga iteksi
2: Quantum?
1: Quantum
2: baba. Ndithenge iQuantum and ndifumene imessage futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma.
1: Hayi bo, kuthiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma.
2: Isezawuphuma. Ndithuba ke ngeligcobo lalapha ekhaya baba uMavula kuvaliwe uyasebenza bantakwethu. Themba enza insebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo.
1: Kodwa baba ukuphi nendawo kanje?
2: Cartonville.
1: Egole Cartonville. Siyabonga kakhulu. Mama uphi mama? Oh yeah, mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekushilo.
3: Amen tata. Amen. Kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo siyaphumelela. Qho kusisa sihlala siphumana messages emali. Silibele ubonga nempilo. Ubaba wawuke wambona embonweni. Thengelwe abantu ngumntanakhe ezawubulawa ebengathi into yaserenkini kube serenkini. Beza kuye abo bantu ngocobola lapha ekhaya bazomxelela izonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo.
1: Iy'nkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona.
3: Amen tata. Zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazawubulawa kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lona utata.
1: Shale nezandla lomndeni. Amen. Singahlala phansi. Sondela baba wami. Ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi?
4: Igama umfaniseni wakamcobothi engikuzele ukuzokubonga phakathwa leli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule. Insebenzo ngiye ngayisebenzisa bese kukade ngagcina ukuwina. Ngiye ngathi ma ngibalisisa kahle nje ngithi soloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngumsombuluko kuze kuyophela isonto ngiloko ngiwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebe ngiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kule kamprofit. Kodwa ngithe sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinamba zami zingwinele u-26 udlalile
1: wawena
4: 10,000 kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi kubaba mhlawumbe ngizazobe ngixoxe kahle naye bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngendlela engingabonga ngayo.
1: Wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina
4: 50,000? Kwaku 90,000 baba.
1: Awu
4: kwaku 90? Kwaku 90 ngikwalungu esasi emgedeni. Kwaku 90 la kwaku 90 ngangidlale ngo 10 rand baba.

0: rand wa winner 90,000.
1: 90,000. Ina majenga fingers. Njenga usi isemshini hati njenga. Njenga ungele li. Njenga ungele in number. Ese cook pick. Njenga mchila njenga njalo. Wangitale lola ino. Tunga tinga fingers. 90,000.
0: Wadala ngo 10 rand wa winner 90,000. Shailen is hand. Ekuphi okubongayo ngaphansi kwengelosi kaDr. Ngema uMavula kuvaliwe
2: Ntombonye olo khulumayo ngiyabonga ngaphansi kokugcobo likaBaba uMzinto Ngema elo ngaqala nje ukusebenzisa izinsebenzo zala ekhaya as from 2019 ave ngiwina ngiyawina na namhlanje nje bengena imali yokuza bengifonela i-call center ngasho ngathi hayi ngiyeza ngizoyithola imali ngiyeza sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje 100 rand ngasha kabili kathathu ngo 3 rand kwavele kwangena u 3400
0: yeah
2: na manje nje ngoba kade sithula ubufakazi lapha athi uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga ngisabonga u 3.5 ngathi ngibele emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola 1.5
0: manje la inkonzweni shale nezandla yeah mama yini oyibongayo ngaphansi kokgcobo lo mprofeti ingelosi sebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe
3: amen baba ucingele imthembu wamaphumulo ekhaya kusemphise ngokuhlanhlala utho ngathi into engiyibongayo ku ingelosi ngamprofeti ngathenga esendisoyi awu 3 ngathengela ubaba wakwami ngathengela ingane yami ngathenga yami wokuqala ubaba wakwami waboshwa ngo-December walokhe icala lakhe lohlehla uthe nje sengimthengele lona waguma kanye wasebenzisa wathe
0: iback to the sender stone
3: yebo yeah. Ubaba ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelo wathi waseliphelile
0: how
3: thank you ngizothola lo fakazi ubaba lo ngithi ubaba kezi lokho ethi hayi ngesa
0: ubese mana icala lakhe elanini
3: beboshwe ngo-December watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni
0: yeah.
3: Walokhe bemophele ngaphandle beyuthisha
0: yeah.
3: Elokheya nje maye yakhona lokho ephathwa 1.5 njalo.

0: Ngibanjwe izinkinga zomsebenzi.
1: Yebo Nkosi yami.
0: Kodwa ngogcobo lwala ekhaya. Ey baba. Okwami kuyacoba, ngiyayisabela nokuthi ngikhulume kakhulu. Imanga nemangaliso ekhweni lami befuna ukumbulala. Kwaphinde futhi kwanokuba izingane yami bafuna ukumbulala. Kwathiwa khona abafana abangilandela intatata. Aboye bafana labo bakhuluma bobathathu ukuthi kodwa lo baba sizombulalelana.
1: Ya.
0: Ayi asambe sobatshena ukuthi ayi akadubuleki. Mavula kuvaliwe ngogcobo lakho mkhulu.
1: Ya.
0: Kuningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje.
1: Mshale nezandlo baba ogcobo lomsebenzele. Hlala phansi baba. Sondela baba wami. Baba wami, yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo likaMavula kuvaliwe?
2: UMavula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eShowe. Uma ngifika eShowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela. Mangishanyela ngaye sengibona inyoni engaka ehamba ebaleni ebusuku.
1: Hawu. Wabona inyoni ehamba egcekeni ebusuku?
2: Yebo baba.
1: Ya.
2: Ngase ngiyayixosha khona ebusuku ngishaya vele ngaphuma kwakuko 10 ngishaya yahamba yaphinde yabuya futhi. Ngaphinde futhi ngilokho engisebenza lezi zinto. Mangisebenza lezi zinto ke ngayithola isifile ngakwamakhelwane.
1: Hawu.
2: Ngizotshela yena umama ukuthi naye inyoni esifile ngapha ngezasi kwakwamakhelwane ngaphandle. Wafika kumama ke cha wayibona ke naye inyoni ngathi mina naye inyoni ifile le.
1: Mama yini ongayifakazela?
2: Ngayise ngikuthi ke ukuqeda kwami ukusebenza lezi zinsebenzo kwase ngena u13,000.
1: Hawu uvela kuma 13,000?
2: Wawuvela kwasaza. Cabanga ukusebenza ngagcina ngo-2017.
1: Hawu ngokubanjwa kwalenyoni egcekeni kwase kuvuleka imali engango-13,000. Siyabonga kakhulu mama, ungafakaza uthini lobu bufakazi ubaba sebethulile?
3: Ngingasho nje ngithi ena uqinisile ubaba, khona bezikhona izinto ebezikhona laphene egcekeni kodwa besingeze singanaka kakhulu, kodwa besizwa before ibihamba phekwendlu lenyoni ihambe ifikiwele ngale elukhuzaneni. Kodwa ngaleli lange efika siyibona ebusuku, wathi mangabe sethu uyaphuma angazi nami ukuthi kwakwenze njani, wathi uyobheka omunye ubaba ezansi. Usethi masethi kuthethu uyaphuma wafica ifile la egeyithini ngaphandle egeyithini, shuthi the time ayiqosha shuthi yabaleka yafika yafile egeyithini ngaphandle.
1: Nani sebenzisa iy'nsebenzo enganginikeza zona?
3: Yebo baba, kwangene yena futhi kwasebenzisa yena futhi mina ngangingangenanga, kwangene yena.
1: Siyabonga kakhulu, nishayelani izandla, nishayele lomndeni. Sondela baba wami. Baba yini ongayibonga ngaphansi kogcobo lukaMavula kuvaliwe?
4: Umakhubane mbongeleni lo, ngisuke eMnambithi. Ngifike la ekhaya ngo-2022. Nginenkinga yesikweletu esabantu nje ababengifuna kakhulu ngebhamu futhi nje yabo basemathekisini. Bayabulala vele. So kodwa ngafika kuwena baba ngangakuthembi impela, ngifuna ukuqamba
1: ngawe.
4: Ngathi mina ngangizofuna ukuthi ke ngibe nemali kahle kahle. Ngangazele impilo le wena owafika wathi asiqale silwe nempilo yakho. Ubone ukuthi ke into zakho zizokuvuleka yini. Ngithe ukuhamba kwami ke ngakusebenzisa lokho zahlehla izitha zasefika nje befika bangangenza lutho. Abazange bangenze lutho. Ekugcineni kwabo basebebuya bathi ungabusayibuyisa imali, sengibuyisile u-5,000. Bathi ke ungabusayibuyisa imali senzele umsebenzi futhi uqhubeke nomoya umsebenzi. Saqhubeka nje sazwana kanjalo. Ngiphinde ngabuya nje kuwena into zami futhi zaphinde futhi ke zaphakama. Ngibonga nje kakhulu ugcobo lwakho. Amasayithi ami bengiqasha nje ngithi ngiyaqasha kwathi hayi sebengidayisele indawo. Ngifuna ukuvula i-hardware njengamanje.
1: Ufuna ukuvula i-hardware?
4: Ngicela ukuthi iphakame ephezulu. Egoli ngisanda ukulanda itekisi.
1: Hawe Goli sanda kulanda itekisi?
4: Last year ngo-August ngisuswe imoto

0: Kune imoto engangiyithengile ngathi ngizoyiletha la ekhaya. Ngebathi kazange kusenze ukuthi ke ngiyilethe kuzoyibusisa. Yawa ke kodwa ke sasinda saphila. Kodwa nje ngiyabona ukuthi izinto ziyaphakama.
1: Ushale nesandla enkulu uJehova kubusise kusazokuphakama kakhulu. Mama wami yini ongayibonga ngaphansi kwengelosi kaDr. Ngiyamavula kuvaliwe.
2: Kunoma wengane lapha ekhaya wayeyobeletha ngolesini. Wafika esibhedlela wabeletha. Ingane bathi ivukela isibindi yangancela, yangancela ingane. Ngoba ngovale nganginalo angiyanga ngisho koyibheka ingane. Kuthe mase ngifonelwa le la ekhaya ngitshenwa ngalohambo lolo siya kulona manje. Ngabe ngacabanga ukuthi angiyibeke le ndaba ukuthi hayi bo. Nawe kusekuthiwa ingane ivuvukela isibindi ingane ayisancile.
1: Oh sibonge simshaleni izandla umntwana usephilile lo mama sekukhanyile konke.
2: Sekuthiwa umntwana useyancile.
1: Usaphilile umntwana useyancela.
2: Sengicela ukuthi angabe sayake lapha esibhedlela eShepstone bezohlinzwa khona.
1: Shani izandla umntwana uphilile uyancela. Asimene ngenye.
3: Kunomvulo kaDlamini. Ngithi ake nami ngithula ukufakazi ngomashanela. So ngawufika ngazothenga umashanela and then ngaqala ngasula ngakoroba ngawo phansi ekhishini amakamela phezulu. So kwathi ngomgqibelo ngase ngithi ake ngiye phezulu emakameleni. Ngangena ekameleni lokuqala ngawuthela phansi ngoba ngiphethe ibhodlela so ngiwuthela kanje bese ngithi ngemopha. So uma ngithi ngiyawuthela phansi kuvela ekameleni lelinye ngibona umuntu ehla ngama steps and umuntu ongaka. So ngathi ngoba ngikhile nje eminyango ngayibuza ukuthi kwenzakalani ngabuya kuzomtshela kubaba wathi ubaba hayi ziyaphuma izinto ebeziyinkinga kumina. So manje ngihleli phansi lapha ngiyasaba ngithi hayi ngilinde ukuthi ngizofakaza mase kuzokhula kanti nako lokho kwenzekile kukhulu phambi kobuso kaNkulunkulu. Ngiyabonga
4: bazalwane egameni likaJesu. Bazalwane ongena kule minyango ufana nokwethemba njengentaba yaseSiyoni ngoba baba bazalwane silanda nje simethembile. Amen bazalwane. Nami ngafika la ekhaya ngithi ngisindisiwe ngiyihudula. Kodwa uNkulunkulu angenzeli imanga bazalwane. Kade ngiboshwe ingane ifuna ngiphume emzini kababa. Owami umuzwa ukhona inanda kodwa wawa ngesimanga seyimvula. Ngabuya ke ngeze emzini kababa kusho ukuthi ngayifica izingane zizenza lento yazo yokuphuza nokujuxuza ngafike ngaba inkinga. Bazalwane sesilihambe lelicala isikhathi eside lingapheli kusho ukuthi nasenkantolo babe naloko nje ukuthi bazokwenza njani ngaze ngeza la ekhaya bazalwane. Lifike bazalwane laphela kwathi ingane ayihloniphi umuntu omdala futhi umzukulu akusikhona kubo. Ngibonga bazalwane ufunga ngiyagomela ngibonga unozimanga ama products ala ekhaya angisizile nje into eneyindingi bazalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokungena kulomnyango ala ekhaya ngithi nje baba ufana nentaba yaseSiyoni ekumahubo 125 bathi omathemba umprofeti konke kuyaphumelela.
5: Amen bazalwane. Ngifike la kule eliyasonto mhlazana ubaba ithatha abantu abawu2 wathi bazoshadiswa lekhaya. So phambilini bengiyengize ngizothenga umkhuqululi ngifike ngithenge ngihambe kwathi nje hayi angize enkonzweni. Ngafika ngaze enkonzweni wathi ubaba khona akubonisiwe ukuthi sonke kufuneka sinikezwe ibhodlela lomuthi lapha. Sonke ke sathatha ke ababe nemali bakhipha imali mina bengenayo imali ephelele kodwa ngalithola ibhodlela wathi kukhona kubonisiwe. Ngiyaxolisa ngani yami ngiye ngahlala ngiwumuntu obuye abe namahloni kodwa ubufakazi bona bukhona bungishisa uma uthi abangathuli abantu benobufakazi. Wathi ubaba ubonisiwe okufanele ukuthi wonke umuntu eyithole leli bhodlela. Ngakhipha imali encane uyibonile intombazana ngifike ngakhokha namhlanje ayiphelele kodwa ngisezokhokha. Uma ubaba ebonisiwe ingane zami zikadadewethu ezikhuliswe yimina zangena engozini yemoto. Abantu baphihlika bazalwana babodwa baphuma amabele babodwa babhobozwa emathunjeni lakephi nakephi kodwa ezami ingane zaphuma zingenamiki. Endala kunazo ngoba

0: Zuthu
1: yakwejeka la kancane emunweni eyoda shayisa kancane ekhanda kungangokuthi ngokuthi vese iyagula ngahamba ngaza ngayo na kuma x-ray bafika bethi hayinalutho. Ngiyambonga baba ngani zami ngiyabonga ngokusifundisa nangale yamthela ukuthi lokhu kusiza la lokhu kusiza la. Ngibonga kakhulu ngiyabonga yabona ngoba ngila ngiyaveva ngathi ngingubani mina ukuthi ebantwini bonke abalimala kule yangozi ezami ingane zaphuma zingenami.
2: Mhlwane ubongiwe lo khulumayo ngizoba ngugcobo laba bamavula kuvaliwe ayizambane lapondwe ngenzela imanga i-tuckshop yami bese kuzoba umashanela uyashanela egcekeni ngampela kudlalwa. Ngithi nje ingilozi ababungema nje ayiqinisi njalo lela khaya lele engihlala kulona nabantwana bami ngivikele njalo. Ngiyabonga.
3: Sanibona bazalwane. Igama lami ngiwukhanya Zweni. Koko ngangena la ekhaya into zami zakhanya benkade nginesiphiwo but besivaliwe. Oko ngangena la isiphiwo sami zavela. Ngibonga ugcobo likababa.
4: Amen mahili ngunza mahle. Ngibengelela ugcobo likababa umprofethi uNgema. Ngibenapho ngizophakamisa ugcobo libaba indlela elingisebenzela ngayo ekhaya lami nasemndenini wami nakumina ugcobo lwami. Ngizoqala ukuba ngicele ukuba ngiqale ukuba ngibonge ngokuthi ukuqala umntana wami bekade esebenza uthema esebenza emva kwalokho waphelelwa yisayithi wahlala phansi ekhaya uthe sungekela ngokuthi hayi ukuthi ngigqoke iyunifomu yami ngizile emsebenzini ngokuthi bazongenzani. Ufika kwakhona ngempela bamfaka usuku olulodwa sethe siyongena lo suku lesibili kwathiwa hey wena awazi wena ukuthi awunayisayithi lani wahlala phansi ekhaya kwathiwalalela kwalolu suku lolu olusebenzile alukho futhi sikwazana nokukwazi wena ukuthi wawukade uqashe ubani kokuqala nokwesibili futhi akhona ukuthi usebenze kanjani wayihlalele ekhaya yakho. Kusenje sayihlalele ekhaya nto uyabona nayo imali yavele iyangena imali yakho uthi hayi bo mabu nayo imali yami bekuthiwa phela mina ngize ngihole. Hayi sajabulaka sengithi mina hayi-ke uyabona-ke ukuthi ugcobo lababa usebenza kanjani uba nawe uyawuthanda uyisale esenzani kakhulu uma unozimanga yona uthanda kakhulu yona umsebenzelayo. Ngiliphakamisa lapho ugcobo likababa. Okwesibili ngithanda ukubonga kakhulu ugcobo likababa lwengisebenza kakhulu ekhaya ngiyilanga ngavele nje kodwa ngichele ngonozimanga ngachela. Sekuyaba ekuseni ngiba sengivuka ngithi ngiyashanela nje ekuseni ngibuye ngibambe igundane.
5: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezaleli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM. Umesakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akukapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezaleli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.

0: zinikele ithuba lokubonana nomprofeti ngizobe ngikhona ngomsombuluko eThekwini. Lona ngumeja prophet DK Sibisa Hlambisi ngaphakathi ma-thousands dwalesa amandla esiwafunda emandleni nkulu ngubani ngoba mina ngiyihlo kwakho mhlo wami. God bless you, sibonane ngalelo lami.
1: Isahluko mbisi gadlangadla matawuzeni ilethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela, isibindi, izinso, iBP, HIV kenomdlavuzo besilisa nowesifazane. Iyagoma ungangenwa izifo yini imkhuhlane inkulu lento. Thatha eyakho ayinamngozi kanti kuyaphileka. Siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi Nongoma, Mtubatuba, Mpangeni, Ulundi kanye laseThekwini. Futhi siyakuphumelela uma ukude ngemininingwane ungashaya ngezinombolo 079 6551 813, 079 6551 813, okanye 082 0981 282 082 0981 282 082 0981 282. Kube umbuso wodwa.
0: Umuntu onenkinga ongalungelwa lutho, lo muntu uzizwa efana nomuntu ofile ephila, ngoba uma ethi impilo yakhe uyayibheka noma ethi impilo yakhe uyayikala neyabanye alingana nabo kanjalo nabancane kunaye, uzibona nje engathi ayikho into ayiphilelayo. Ngoba noma esebenza kulungu, noma ethi uzame ibhizinisi akulungu, noma ethi wenzani akulungu. So ma ungalungelwa lutho ukade ungekho kule nsebenzo yangolosihlanu, wena muntu oseshowe, owanongoma, osolundi, osempangeni, osemdubaduba, ngizokulekelela shem, nansi into engizokusiza nayo. Awungenzele kanje wena, awungiphathele i-1000 nawe, ngizokunika le nsebenzo. Kubalulekile, okay, phatha i-1000 uyithole le nsebenzo. Ngizokunika le nsebenzo wena othi awulungelwa ilutho, suhambe inyanga, uhambe udokotela suhambe inyanga, wahamba bathandaza, wahamba yonke indawo. Bafowethu, impilo yasunyelwa, kumele siyilungise le nto. Kubuhlungu ungalungelwa lutho, uphila, uhamba, awunayo ngishinxa. Indlu onayo lenoba uyakhelwa abazali bakho ayikho yakhiwe kuwe. Ayi no, nalokho onendlu leyo oyakhileke nayo iyakumangalela nje isimo eyiyo. Yazi kubekwe khona umuntu okuthi makubukeke into zakhe kube ngathi usuwashona ephila, engakwazi ukuthenga ngisho iwindi nje, afake ngisho iwindi nje efasiteleni asho uthenga isidwedwe. Bafowethu, impilo yazi ziyenze ngathi uma ingalunga kube ngathi ikhanda lomuntu alithathi kahle. Ngisho izinto akhonayo ukuthi angayilungisa, kodwa ingqondo iyayekelela ngoba yazi ukuthi vele mina kungilungeli, angilungelwa yilutho. Hey, uyazi kube nzima kumuntu ephila kube ngathi ushonile, akanamaplani, akanazi iy'nhlelo zekusasa, ngoba kukho okulungayo manje. Uyangidinga kakhulu. Ama-date ayashiwo, ngizokusiza, qondanisa ne-date yangakini ukuthi umprofethi uzobe khona nini. Umuntu oseswazini ngakufaka isixoliso kakhulu.

umuntu onenkinga ongalungelwa lutho lo muntu uzizwa efana nomuntu ofile ethila ngoba uma ethimpilo yakhe uyayibheka noma ethimpilo yakhe uyayikala neyabanye alingana nabo kanjalo nabancane kunaye uzibona nje engathi ayikho into ayiphilelayo ngoba noma esebenza kulungi noma ethi uzame ibhizinisi akulungi noma ethi wenzani akulungi so ma ungalungelwa lutho ukade ungekho kule nsebenzo yangolosihlanu wena muntu oseshowe owanongoma osolundi osempangeni osemdubaduba ngizokulekelela shem nansi into engizokusiza ngayo awungenzele kanje wena awungiphathele 1,000 nawe

ngizokunika lensebenzo. Kubalulekile. Okay, phatha 1000 uyithole lensebenzo. Uzokunika lensebenzo wena othi awulungelwa ilutho. Suhambe inyanga, uhambe udokotela, nothodo suhambe inyanga, wahamba bathandaza, wahamba yonke indawo. Bafowethu, impilo yasunyelwa, kumele siyilungise lento. Kubuhlungu ungalungelwa lutho. Uphila, uhamba, awunayo imishinxi. Indlu onayo lena oyakhelwa abazali bakho, ayikho eyakhiwe kuwe. Hayi, no. Nalokho onendlu leyo oyakhileke nayo, iyakumangalela nje isime yiyo. Yazi kubekwe khona umuntu okuthi makubukeke into zakhe bengathi usuwashona ephila, engakwazi ukuthenga ngisho iwindi nje, afake nje iwindi nje efasiteleni ashutheke isidwedwe. Bafowethu, impilo yazi ziyenze ngathi uma ingalunga kube ngathi ikhanda lomuntu alithathi kahle. Ngisho izinto akhonayo ukuthi angayilungisa, kodwa ingqondo iyayekelela ngoba yazi ukuthi vele mina kungilungeli, angilungelwa yilutho. Hey, uyazi kube nzima kumuntu ephila kube ngathi ushonile, akanamaplani, akanazi iy'nhlelo zekusasa ngoba kukho okulungayo manje. Uyangidinga kakhulu. Ama-date ayashiwo, ngizokusiza, qondanisa ne-date yangakini ukuthi umprofethi uzobe khona nini. Umuntu oseswazini, ngafaka isixoliso kakhulu eswazini, akusokubuye kuphinde kwenzeke ukuthi nilinde uprofethi engafiki noma liyaduma noma linjani, ngoba sengiyohlala ngilalela ngakhona ophongolo njalo. Uma useswazini noma usophongolo noma uweleze zibambe i-date ukuthi inini, kuzoba nini ukuhlupheka, kuzoba nini ukhala, iy'nyembezi sezaba ukudla kwakho. Abantwana bakho akubalungeli, anilungelwa nonke ekhaya. Ngathi nezamabomu sengathi iyona mpilo-ke le nayilethelwe emhlabeni. Kuhlungu ukuthi umuntu wazalwa wadla, wahlupha, wahlupheka, maqede wafa. Abanye abantu bezalwa bakhule babusise abanye abantu bande, ukhale wonke umuntu uma eseshona noma uma esefa ngoba ubelusiso emphakathini nasemndenini wakhe. Khona abantu nje okuthi ufile, kubekwe nje mhlampa kanjalo ukuthi ufile bengathi kuyamfanele ukufa. Lale gama lethi ufile ngathi kuyamfanela ngenxa yempilo ayiphilayo. Kunabantu okungamukeleki ukuthi bafile, uze umuntu ofuna ukusho ukuthi ufile ayiduduze ngokuthi uhambile, ngoba akumukeleki ukuthi ufile ngendlela lo muntu alusizo ngayo, nangendlela lo muntu alungelwa izinto ngakhona azalungise nezinye zabantu. Kuthiwa uhambile ubani? Ha, uhambile ubani? Awuziyohamba insizo madoda. Kuthiwa hayi, usishiyile. Khona nje kuthiwa nje ufile lo Nkosi yami uphumule, into abeseyihluphekile emhlabeni. Hawu, hayi wesehluphekile, hawu besehluphekile. Hayi uphumule umntakabani, hayi bafowethu. Asilungise lento. Let it be ukulungiswa. Abe date. Bese kuthi ke lo nenkinga yemali, ngizokwenzela kokubili ngoba ngizoyiphatha isebenzo yakhona. Ngizofika unikeze isebenzo ngoba manje omunye uyasho ukuthi uprofethi, ngasho ngathi uyangena kuzosombili izinto. Well, angifuni ukukhuluma kakhulu bakwethu. Abantu umuntu sebatshelile ngayo yonke indlela, nabanye abantu bayasizakala, bayazi bayaphola, bayasizakala abantu. Akusekho manje umuntu engakusho okunye ngaphandle kokuthi wena oqoke lezo cathulo.

Kodwa ke siyosho bangabinabo sebeyimisele ukuthi bayidinga. Ngicabanga ukuthi iprize baba kusayiyo le engiyaziyo ibingakashintshi. Eyi, ngisalokhu nje babangifuna umsebenzi aze angiwutholi. Nkosi yami, bangangicela nje ungikhulekise ngithole umsebenzi and ngiyawadinga ama-product wakho. Angazi ngizokwenza kanjani ngoba ngila eMpumalanga ngiyendrina, mina ngizwakanongoma baba. Kuningi nje ongisize ngakho, yazi insipho ingisizile kakhulu baba. Ngifuna ukuthi ngifihle ubufakazi. Yazi kune-tube baba bengiligcobisa kuthiwa i-Epiderm eli-blue, I think abantu abaningi bayalazi. Isigcobo nje lezi gcobo zama-China, ngaligcobisa ngingenwe isichitho ebusweni sey'nduna ngoba sasiningi ngalalela abantu bethi ngithenge lona. Eyile-tube leli baba bengazi ukuthi ngiyilayile. Uma ngasakufuni ngithi liyaleka i-tube ngibe ngiphuke ezinye izinto ebusweni ezibuhlungu ukuphenduka amehlelo bomvu phoqa ukuthi ngibuyele kulo ngize ngiphinde ngibuyele kulona. Ngiyokucela ngibe ngiphepha bayazi bese kuyifosti. So ngathina nensipho yakho babuthinese insipho le ngikhumulaka futhi babangakutshela ukuthi ngenzeni. Wangitshela ukuthi-ke iphuthumakisibe sijuleke kakhulu kushishile sesisidala sisi senzeni into enjalo. So babakhontwane yami nje ncane bathi ngogeza ngaphandle ngisho ukuthi China ngoba shemba ingozi mina ngibona ngayichupha kuphela. Mina ngenzile konke lokho okushisayo. Ngiyabona ukuthi insipho yakho ayiyasiza, iyasebenza kakhulu. Into nje engifisayo ukuthi ngithole into nje ezongenza ukuthi ngikwazi ukuba nenhlanhla yemali. Imali ayikho, nokuthi ngithole nje umsebenzi. Yazi baba, sengize ngibheja ngisho ukubheja lezi zinto zabo-Betway. Manje benginesifiso sokuthola, ngeza kukhulunywa ngoma-1000, ngifisa ukuthola into nje ezongenza ukuthi noma ngibhethile la ngikwazi nje ukuba nenhlanhla yokuthi ngiwine baba. Manje ubaba uma engangethemba, because ngeza wancanisa uma-1000, 1.5, uma engangethemba nje kosami baba angisiswa kodwa isigebengu baba nje kuye wangisiza kakhulu. Ngihlezi ngifike e-ofisini lakanongoma ngoba ngila eMpumalanga. Mhlawumbe baba uma ngathiwa nje ngimtransferela u-half or 1.5 angifakele ephepu ngibe ngusebenzisa ngiphinde ngiqedele baba. Hawu, kusami yazi ngajabula baba, hhayi kunzima ngiyam

0: indawo ama-1,000 because ngeke bekhuluma ngayo kakhulu. Ngaze ngacabanga ukuthi ihleze nama-1,000 engangisiza. I think nje baba sengishoda ngawo ngoba lezo zizinto sengiyisebenzisile, into eyenzakala ngihlehla imali baba ayikho. Ngicela ungikhuleki, sekuvalekile endabeni zemali. Hayi, ungathakho ngisho kwadlozilelo kwi-tokensela umuntu. Mina ngacabanga kuvalekile nje phaqa. Noba kuyingane-ke eyi bahola imali encane emsebenzini, ufisa ukuthola umsebenzi oholelayo. Angazi baba yini engasisiza nje lapho kwena, sengathi ubungasichazela nje kahle kulezi nkinga esinazo ukuthi yini engasisiza kakhulukazi ekutheni sikwazi ukuthola imali nomsebenzi ongcono. Mina angisebenzi at all but ngiyawudinga umsebenzi kakhulu ngoba ngifuna nje ukwakhela iy'ngane zami ikhaya lokuhlala. Amen baba, ngiyabonga.
1: Lakhuluma amini bakusibika, ukhuluma nengane yakho la yasembosweni uzamazungu, ngihlala enanda. Eyi baba, ngithi nje ngivulisa amandla okubonga la. Ngifike la kukubi kuvubi ngizole nto zengizofuna i-Southing mawami nezi-South omhlophe ngawuthenga. So endlini bungabona kube kugcwele, kuqale ngakugcwalelwa amagundwana, agijima nje endlini, agijima agijima agijima, hhayi aphela ngingakezi la. Hhayi, ngithe ngisuka lapho ngabe nje ngabe ngisathi ngibheke wona ukuthi asephelile, kwavele kwafika amakokorosha agcwale endlini. Kodwa emini ngeke uze wabona agcwale ebusuku, agijima achacha azenze yonke into. Hhayi, ngithe ngisamangazo yilowo makokorosha lawo, hhayi ngathi ngothi ngakhumbula ukuthi ngothi-ke ngize la ubaba usibini ngeza la ekhaya. Uma ngifika wafika kwakukhona usawuti lobomvu, ngangiwufuna ngawuthola uma wasenginikeza lo mhlophe ngawuthatha. Kodwa yabo ngithi ngabe uzongisiza ini ngoba phela lo yilo bekade ngizwa kakhulu, ngafika ngawusebenzisa. So uma wangitshela ukuthi angifake emawindini nasemakhoneni yonke indawo ngawufaka, ngachela ngawo phezulu ngoba kade kunesikhobe besihlezi sigelekedele ebusuku ngabo-12 ngawufaka ngachela. Akuphelanga nje u-3 days, wathi ngosuku lesithathu sizathi silele ney'ngane sizwa ngesikhova sesigelekedele sesiwa. Hawu, samangala, hhayi sabaleka isikhova. Kuthi ekusuka endlini kwavele kwavumbuka elinye iphunga, kwanuka baba, kwanuka. Into engingayazi ukuthi kwenzakalani, sathuka sonke. Kodwa le nto iziwa yithina thina esihlala laphana endlini, yanuka into yanuka kwangathi nje kunento efile. Ayisesanake lokho yabe iphuma ngomnyango, yanuka emnyango. Sisama ngazo lokho okunuka kwasemnyango lokho. Awu, yababela kuphunga lelo lokhu ngane lelo phunga. Kwaba ingane yami, ingane yami iyatohoza, yavele nje iy'nyawo zale ntoza. Ngayimthoba ngangathi akageze kwagquma ngaleso swasho ngalo msebenzi wasawoto. Wavele iy'nyawo kwangathi nje ushile, kade ngimtshela nje noma kwangathi ushile. Uthe nje ngisababazisa yilokhu, wavumbuka nasemzimbeni. Emva kwalokho kwaphela sishawa umoya, njengoba ngizile nje futhi ngizothenga ezinye iy'nsebenzi ngoba uyena bekade ngigqugquzela ukuthi hey, ngike mahamba kubaba makubaba kusibiya ngeke. Nazi nakho ngathi izinto ziyasebenza njengoba sengibuyile baba, ngizobonga. Ngizodlulisa nje amandla okubonga ukuthi nisebenze ngempela. Abantu kumele basebenzise lezi nsebenzi ngoba ziyasebenza ngempela, ziyasebenza kakhulu nje. Siyabonga baba. Ninoma ingathi nje ningaqhubeka njalo nesisithi. Amen.
2: Sawubona baba usibiya. Hayi, ngicela ukuthola ubufakazi ngumazulu mina. Hhayi, ngifika lapho ngihamba noma safika sathenga umavuthululi. Hhayi, salalela i-VN ngendlela ositshele ngayo, salalela ukuthi usebenzisa kathathu. Hhawu, watsho watsho watsho senza. Kanti sithenga umavuthululi, sithenge ijuice, hhayi saphuza isipuni ekuseni ntambama. Hhayi mina, hhayi yazi into ohlezi uyezwa ngabantu athi umuntu ayi ayikwazi wangisiza ukuthi ngithi nkosami. Hhayi mina manje, mina baba angazi uvuthulelile umavuthululo wayisuselwane kosi. Kanti mina lapho ngangizele nje umntanami owayishawa isilwane omncane no-13 years, ngithi sawusebenzisa sonke mina uma umntanami saqhuma umavuthulo saphuza ijuice spoon ekuseni ntambama. Hhayi mina manje kwenzeke imihlola, ingane yami isindile baba, ulimi uqondile, zaphela ilonda ebesegcwele umlomo

0: sizabele ngifike ngifile la ngangifile wakhanda ngisho umphefumulo wabona ngathi uzophuma waphefumula umphefumulo wakho wangiphephetha kwaze kwaba kathathu ngabona ukuthi ngibusele umphefumulo onguso wami nami ukuthi uyaphuma manje ngingahambi ngihamba ngikhathala igazi lami ngathi libolile ngisevezele ngisho ukuthi ngiphuma nje egcekeni kuthi angise manje akusekho-ke konke lokho sengimelele ukuvuvuka nje-ke manje la manzi kuthiwa nginawo enhliziyweni lokho ebuya-ke wona ngivuvuke kodwa nje cha umehluko ngiyakubona yilokho nje ngane yami ngithiwa ngizoyibongela kuyongokuqhamuka futhi usengifumbethe esandleni.
1: Amen. Manje uyikathi khona babe bakunikeza ijuice erong
0: banginikeza ijuice kwafuna iy'ngane zami zisophongole bona ukuthi ngiyafa zibona lapha kufacebook umtethe ezenza wena ethi ungusibili ubamfonela-ke wathi yimi impela ngiyangaphi ngiwavuma emmeleni endleleni ebheke ophongolo kwapho uzwathi ngibathi ngisophongolo athi ngimeleni lapho ngasebhelinjini bahamba-ke bawumakhona-ke yaqhamuka-ke le moto qhamuka umuntu nginikeza nje usuthi uthathe lokho okudaya amanzi lezi washo wadaya ngodaya ophinki wasequlela iswayi-ke lagcwala phakathi ngacishe ngapha kwaze kwaduma ngishiphana ngale nto athi ngisayifuni lento ngazama kususi beyongamnika le nto umuntu ngibeswa bekhuluma bonke abantu bethi bayabonga iyabasiza ngojuse ngabe ubasiza ngalo ujuse ongibulalayo mina ngakuphuza kanye kwesibili ngathi susani susamthethani ngaphandle kanti akunguwo sengiyakubona lapho kuthiwa kokungesiwo bathi lona wayegaxe iy'khumba lapho igaxe iy'khumba ukhiphe itaputapu nezemithi futhi le nto wafuke wayithela edolobheni lapho khona ayithela lapho esigijini kuenikabona hawu
1: no siyabonga popo sixwayisa nabanye nje abantu-ke ukuthi abantu bayabhanga yabona ngiwakho sewakhulala
0: ngathi sengaa nasona ntuyangidadela